0: asi
1: au na do na asi anadrei
0: ya minshira o minia bacho ni oba no onye ni ntem na yebri ni so 0546982158 0546982158 impato bomonia se o fre na o de waseda ama ewurade esanse ni onyame aye edosun ni onyame aye edosun